Gatut kaca parantos aya di satuaing alas pringgan di gacala. Nyata bani maehan ipatih lodra pahati anu sasatna. Bani maling kemarucangkuh piyekusuma.